0: pagitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Time check. It is now 8:30. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: 98.5 Radio John.

ka pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad.

0: Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
1: Hala, uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
4: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
6: The Morning Love Songs.
5: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanakuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, dili mo kapuyon.
2: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In, and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw, higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas og aduna kitay prevention. No, mga sokin tigpaminaw og dili angay kabalak-an, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Adunay dosi ka klase mga herbal ang naa niini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inomo ini mga sokin tigpaminaw. Labi na sa mga

0: Una na to nga gibawalan sila mga soaking doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ay mo kalimot usab ha. Pangmassage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamassage mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot nini mga soaking tigpamilya sa klaseng ha plus. Adunay tulo ka klaseng asan nini ay mo ha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. Og aduna pay uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hardmax. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga soaking tigpaminaw pag ikaw naka-Hardmax. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula. Namamana higala. Ay makalimot mga soaking tigpaminaw niini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit ninyo sa nagkadiyang butika ug pharmacy Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punji Soap ha. Ang Dr. Punji Soap mas nindot ka ayon itong dunay problema sa panit. Doon na mo'y mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usab mga soaking tigpaminaw nga to usab nga case skin low. Power whitening soap no ang nindot ini mga soaking tigpaminaw. Kaya mga kaigsunan na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping. Like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Case King Glow Power Wetting Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang atong mga produkto mga soaking tigpaminaw, mapalit ninyo sa nagaling butika o parmasya, Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab, angay na itong ampingan. So nakinanglan taong dugang mga... minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga soaking tigpaminaw. Usa na nini ang minerals sa ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Mao kana ang pinakarindot kay mga soaking tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga soaking tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Mao kana ang pinakaimportante na health benefits ha. Mao na higala ang pinakaimportante sign of minerals deficiency. Kana higala mga soaking tigpaminaw, mga soaking atong nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga soaking tigpaminaw basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas baguhon.
1: Yes, mga soaking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drug stores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Magkasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naanakinay sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits!
4: 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan check it!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana day ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalbagan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow. Are you ready for this?
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with the mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ

0: Hello, good morning kay Pang Jose.
1: Cek kutu buku, cek sayang ortu, cek kamu 100%.
0: Ay, da greet ko lang bata yang si Anseho John Pasimonte. Dada loves you ko no, Anseho. Sayang shoutout si Jose.
1: Tingkah lucu, cek kutu buku, sayang ortu, cek kamu 100%.
0: Alright, level 14 guys. Again, sa mga gusto daw magpa-refresh, tawag ni magpa-look young girl.
1: Kalau udah ready, I'll be there for my lady. No makeup.
0: Shout out kay Ma'am J. Daisy Lirazan. Amusta, mang? Paldo ka namang si mga ano to? Scatter mo to sa kuna. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out to si Mang. Amusta na to si Papa Best mo? Busy na to siya sa iya nga ano? Sa iya nga ano to nga store? Lagi guys, ang gusto magpa-refresh, magpa-rebound, magpa-Brazilian ano na, remix. Hi guys, sa Gons Barbershop. Ayun lang. Lugi, igolos gali ang grupo. Sabi ko nagpaldo ko ito, mang. Again, isa, Gons Barbershop para lang sa tubang sang paradahan na papaglaom, guys. Ito, bok lang sang dalandra. Tupad sang LBC. Hari ng padala. Again, na, sa mga mga natong gusto magpa-reband, magpa-ano pa na sang buhok nyo. Magpa-ano man na, cutex. Gulo. Ano na tawag siya na? Basta muna siya guys. And also available man sa mga papa na itong gusto magpa-haircut. Gusto nyo classic style.
1: Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Ang fade ano to?
1: At tunay ang aking nadal.
0: Basta daw fade.
1: Ako'y nagmumukhang tanga. Ay ayos.
0: Okay na, ara na tanan guys sa isa lang ka-barbershop. Ara sa may Gons Barbershop sa may merkado sang Binalbagan.
1: Nababaliw na ako.
0: Okay, pwede ka muna guys ka couple. Kung gusto nyo, tanay ka muna doon. Magpa-refresh ka mo, magpagwapo or mapagwapa kami may atinat ko mga kasal. Bunyag and gusto nyo mag-stand out. Nag-call na guys sa Gons Barbershop para mag-refresh ang inyong mga looks.

Mga guys, modern fade galit guys. Yan yung sa available na tanan, hindi na ako makita, hindi na mo kagto sa ibang barbershop. Kagto lang mo guys sa Gons Barbershop. Ay kompleto na, all in one ara na tanan. And good morning man sa people sa BM Builds Payment Services. Sige guys, pangita mo sa pinakabrato when it comes sa cash in and cash out. BM Bills and Payment, agad sinyo kagtoan. Again, pinakabrato when it comes sa cash in and cash out sa GCash or Paymaya. Available kita guys sa BM Bills Payment Services. Alright, and sa mga mga ito na gusto mag-withdraw, kaya offline ang mga ATM machines. Okay guys, available lang sa BM Bills Payment Services ang GoTime Bank, Maribank, AUB or Asian United Bank. May harap mas na guys, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Okay na, kung offline ang mga banko nyo, kag kinala nyo cash subong. Kagto lang muna guys sa BM Bills Payment Service sa may Ven, Madalugdog building. Kinakata ko ang building na sa may merkado. Makita nyo na guys. Ayun, kung wala ka data, worry no more guys. Kaya again, may free wifi da si BM Bills Payment Services sa mga gusto da magpa-cash out or magpa-cash in sa mga customers nila. Again guys, ang pinakabarato when it comes sa cash in and cash out, BM Bills Payment Services na guys, aton nga kagtuan.

Quezon. Papasukin mo na. Alright, okay, nice. Good morning man sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga papang naton nga gusto ma-achieve ang abs. Wow. Or kung gusto nyo guys mag-slim. Okay, kung kapakita mo sa cafe nga natural. Safe na safe sa mga mamang naton yung mga diabetic. Kag sa may mga acidic da nga kinalagid ka peng hindi mabuhi. Pero si Jonald. Kami kay Jonard. Kay Jonard. Hey guys, sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy kag sa may Pharma Shark kami sita kung ari ka din sa Binalbagan. And also guys, available man sa may Florete Drugstore. Ay sa mga tito and tita naton ng mga nag-switch na to healthy living. Again, buy low na ka mo tito and tita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Ay para gina sa atong tanan. Ng pag-asa ang puso ko sinta. Hey, good morning, Pang. Kamusta? Oh, sige, Pang Julius, para si Mama patokar ko karon deng dayang. Oh, karon mga next week. Tara! And also guys, ha, sa mga gusto na madula ang mga sumpa, sila mga panit-panit, mga alap up to that, mga katol-katol, mga warm-warm da, nga visible guys yung mga panit. Again, may ara kita guys, habon. Para sa dira, hindi ka na magano. Ay, bakal ka na guys, ang atong Dr. Fungi, ang atong number one anti-fungal medicated soap. Kung baho mo dati ilmo, ari na guys, ang bulong. Hindi ka na sa kay order sa Shopee, isang perfume. Switch na sa Dr. Fungi, ang atong number one anti-fungal medicated soap. And also, kung gusto nyo guys magputi in no time, yes, kung gusto nyo ma-achieve ang kutis artista and madula mga dark spot da, sa mga ilok mo, sa mga kaita-ita mo, hindi ka ka-two-piece. Okay, Dragon Fruit, ay Dragon Fruit, Case King Glow, ang imong habon nga gamiton guys. Oo, Julius, amo gini makadula sa sumpa sa mga panit-panit mo. Avail ka na pang sa nga ito nga Dr. Fungi. Kung gusto mo magputi, mayara man kita available nga KS King Glow. Again, available na siya guys sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharma siya, kamensita kung ari kita si Binalbagan. And also available man sa Florete Drugstore. And available mag-guys sa itong Hard Max Stream. Kung medyo lay low na si Junjun, kag medyo marshmallow na ang galaw. Ang gusto nyo mag-reclaim ang iyang strength and glory. Alright, baka na papangsang Hard Max Stream. Hard na Max pa, kag-extreme pa, kapang patindog, sanggugma. Okay, na available sa mga JBX Pharmacy. Sa may pharma siya kami sita, kag sa may Florete Drugstore, kung hari kita si Binalbagan. And shoutout kay mga Cherry Campaner Calyora. Shoutout si Umang. And shoutout man kay Mafi Ulus Muskila, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hello to Simo. And good morning, watching from Libungan, North Cotabato, aling kay Ka Manding. Shoutout sa mga taga North Cotabato. Kamusta da? How's life out there?

Good morning pa, pa-shoutout sa Pintok Production Team. Labi na gid kay Rita, kay Mami Helen, kapamatigi kami din sa mga sitio Bless. Aling kay Henry. Abar Kes, Boy na Floyd, Damayon Jr. May chocolating dala. Shoutout sa inyo guys. Sa Pintok kay Sir Lauda, shoutout sa inyo ka kay Madam. Wala na kakasityab. Okay lang. Oh, Julius, balik ka na sa pampatigdog sa when it comes sa inyo, tawag na gugma. Puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang mina available wala sa pang sa JBX Pharmacy pang kumiyara da sa Mamaylan. Balon mo lang pang mabaal ko kape. Gaga pang patindog sa pagigugma. O kape na pang hard max stream ha. Basi time lang pag ano mo. Kape na siya pang kape. Wala well, labot niya na kape ka na sa Dragon Fruit yung baka Femex na sobra ka healthy na sa imo. Pag nga ka-schedule ka mo ni Yabon mo, alam mo na kape nga kagto ano pang shout out na siya pang ano, Kamanding. Along ka the always and sa mga family mo da. Thank you so much for ano ha pagbisita sa live ko. Ayan ako, so shout out mo sa people sang Sabino.

0: basuki na.
1: Ako lang guys, tulog si Chubbs. Sleeping Beauty sa Zubong. You're always welcome on Cheria. Comment lang sa live ma kung maka-tune in ka. Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May tsokolating dala. Shoutout kay Christian, Christian Indoma sa may Oli Oli. Shoutout si Molap. See you sa Sabado. Sa tuwing ika'y aking nakikita. Siyempre. Ngunit malaki din. Try nyo bala. Ano ka mo pangit? Nagtaka ka mo sa JBX Pharmacy. Tapos try ka mo ba alis ang ano. Lagi na lang ako naghihintay. Sa katong nga Hard Max stream. Kung kapinga ka papatindog pang. Kung tuyo ka bala. Kung tuyo ka kung kape. Tapos daw hindi ka kabangon. Gusto ko lang naman malaman nyo. Oh, kabay pa. Ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko. Alright, shout out kay Papa Teds and sa kay Chubbs. Abahan nyo guys ha, papacheck na si Papa Teds. Basi, dasan nga sa Wado, kay Botara, na siya vlog din ha. Mga ano ni da, mga hugot nyo. Parar nyo na daan. Basta kasama siya. Excuse me po. Shout out kay Kadinong. Sa taga Purok Milo, kay Diday, kay Justin Baltasar. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Alin kay Sheila May. Si Kadi, wala busy pa namang. Karo pa lang sa Dulgay malusot. Wala ikin na pa shoutout. Iyan, labidab sa akon nga, no? And shoutout pa sa mga guwapuhon at mga papang, mga pampoy, dra sa mga gasolinan nga nakatune in subong. Shoutout sa inyo mga papang sa may... sa man, sa Petron. Petron or Altex, basta shoutout sa inyo na mga papang. Salamat kayo sa pag-tune in. And shoutout man mga guwapo na ito, mga tricycle drivers nga naka-tune in. Kay pang Ronnie Torda, kay pang Bongbong. Sino pa dahil mga tricycle drivers nga naka-tune in? Shoutout sa inyo mga papang. And abang-abang mo guys ha, sa mga post ni May Barbaruno. Kami mga papromo dahil siya guys. Gcash na guys ang pangatagay. Alert alert lang guys sa comment section. Diba, si malusot na siya karon. O saan naka-tune in ka, naka-download ka sa app. Alam mo ba, alam mo na di yun. Wala pala pang Julius, implement na mo ng video call. O kaya, mag ina-target sang ni Justin. So possibly, dapat sa last year, ma-ano kami na, nga may magwa na di sa screen, no? Tiridampay sa kilid, o. Gagwa na dahil yung tsura, mag-video call. Kaso lang, nag-busy-busy yan si Justin kay na balda sa gugmang pag-ibig. Wala na dahil yun. Hindi, joke lang guys. Prototype pa na guys, ginano pa na namon. Shoutout naman ko nang sa taga-butong, kag sa piyak-piyak. Shoutout sa taga-butong, piyak kag piyak, nag-sound sang... Basta shoutout ko sa piyak balay, ah. Manikadi ah. Alright, 11:20

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia, magsigi ra Junisia kay kami pun magsigi pumiani jug palit kay okay, very na. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio.

0: Balihog ko kape.
1: Di ara, sir, oh. Nyari mong kape, sir. Diin mo di kagikan, sir.
0: Ah, nawala nga kong baka.
1: Gatasan, sir.
2: Turo.
1: Sir ba, kining gatasan ba, sir?
2: Turo lagi.
1: Ang imong kape ba, gatasan ba? Wa ko mautanas imong baka.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: More music. 98.5 Radio John.
2: Sa puso ng binalbagan.
3: Ay, ito na!
2: Isa lang ang tunay na una.
4: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
2: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
5: Okay, 98.5 Radio John.
6: 98.5
7: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
2: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

inyo. Alright guys, 98.5 Radio, dyan, gwapong-gwapo na guys, siya palok pa. Sugar time, it's 11:53 na guys. And gwapo guys, Papa JM, until alaw na lang guys. Alaw na lang. Mahal ko siya, at tunay ang aking nadarama. Oy, attendance check. Alright, hello, and mayog tulad na guys, mga nagpa-shoutout. Wait lang guys ha. Alright, hello, and happy listening sa my Gugma Creative Music. Hello, and good morning sa inyo, ma'am and sir. And good day pa, shoutout naman po sa family Galvan, dira sa may Binabagan, and sa family Pamarangko, family Guay, sa may Hinigaran. Why, what happened? Nag-ano ka? Oh, yeah. And sa family, guys, sa Mahinigaran, kag happy happy birthday sa anak niya. Si Po El Mayarango. Ay, happy birthday! Happy birthday da sa bata ni Gugma Creative da sa Mahinigaran. Again, happy birthday si Mo. More birthdays to ka. Kasi may nga, gawa pa ang lumpia, hasta ko di alauna, pero...

0: Jimba.
1: Good morning, Papa Jimba. Shout out sa family Alson. Kasi Priyano, kag sa Alson and Amarela. Kag sa mga mami sa Payao, nga gabantay sa ilang mga kiddos. Shout out kay Mang Ren, Alson, si Priyano. Hey, good morning, Papa JM and Papa Charles. Especially kay Manu dyan. Shout out sa mga guwapohon nga stop sa nga Gons Barbershop. Mabit yun, ilan daw sa inyo pang Johnny nagpatron faala. Ayan, shout out na daw sa family Amado, family Dalumpenas, isa tanay nga nakakilala kay Arnold Amido. Ay, si Tunot Not Gali. Shout out na sa inyo. And shout out, Papa Jim, sa Takori Store. Kaya sa Audio Tech. Aling kay Pang Johnny, nagpatron paala. And shout out sa kas akong gwapo nga si JR Haleko. Shout out si Mokas and kay Miko. Shout out sa Rigas Family, isang Kan Moros. Aling sa kasin kong gwapo. Sino pa kas? And shout out ang

0: puso.
1: Dari sa may pag-asa guys, shoutout kay Mami Linda, Ditong Tong, Papa Roy, Nanay Mayday sa family ko sa Binalbagan, kaling kay mga Sherry Calcis ang Jensen. Alright, again, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again guys, kung makikita ka mo sa kape, nga healthy kid. Especially sa mga estudyante na nato yung gabira-bira review and natapos na exam, tapos kinanla na mag-refresh, magtulog, mag-beauty rest. Again guys, I mean guys, gamit na ka mga sangatron niya, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yung kape. Alright, 1 hour after meal, gamitin nyo guys para relax ka. Madula ay mga stress or yung mga anxiety. And update na dahil yung exercise. Okay guys, available at itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy. Ag kunari kasi Binalbagan, available man sa may pharmacia, Kamisita, and also sa may Florete Drugstore. Dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko? And also available man guys at itong case King Go with Dragon Fruit Extra. Ay, gusto nyo ma-achieve ang kutis artista, gusto nyo magputi, ay ayos lang basta kasama siya. Pareho sa akin lalang ako ng gapaputi pero gabulad sa init. O oh, diba? Boto nyo siya guys kung so nagputi siya. Eh na kung gusto nyo guys madula mga katol-katol sa mga panit yung dira. Pero hindi kin madala sa cream. Okay guys, may rakita dahabon nga Dr. Fungi ato nga number 1 antifungal medicated soap. Upang makit siya. And also may mapapang na itong kapakita sa mga body oil nga ma-refresh, ma-relax. Daga nami ang tulog kay medyo na massage. Okay, may available guys itong dragon oil with Chewbacca extract sa mga JBX Pharmacy. And also shoutout man available man guys itong nga Awel mo guys atong nga

Ayan na, shout out na po yung po sa Duix Amin Corporate. Thank you, pakita ka mo sa appliances sa mansyon nyo. Kaya medyo managtapos na ang 4 months nyo nga project. Ayun, so, kulang pa guys mga salaset, panset or ano guys, kula washing machine gusto nyo sang double door nga ramp pang ice nyo lang. Wow. Or kung gusto nyo smart TV nga pwede masugo bakal pati sarot. Tumiyara ano. And meron man si guys available nga may aircon, may dala nga stress. Magpalaki ng muscles. And also guys, may kung gusto nyo sang service available man sa Duix Sam Incorporated. Eh, kag doon lang mga guys sa pinakamalapit niya, Duix Sam Incorporated, sa inyong lugar. And window shopping na kamunda guys. Shout out kay Sir Jordan Reyes. Ang hindi, naganin mo driving school ganito, Sir Tommy. And shout out man kay Benji.

0: naman nyo.
1: Oh, na ano, pang nasala lang pa. Kung pagin ba, wait ko lang, ano. Alright, shoutout sa mga palupad boys ang San Pedro. Shoutout kay Toy Miranda, J-Boy Limaco, Ketong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Estakia, Domingo Robles, kay Boss JR. Shoutout sa mga palupad boys. Ayun, so shoutout naman mga people sa TMU kay Pangtipolda, mga po dyan mga traffic enforcers, mga maminsir na naton, and sa mga nagkabi ng bagang police station, and also sa may mga sa may BGMP. Alright, shoutout sa inyo guys, shoutout sa inyo mga maminsirs.

0: Tubi of Pasi Mix Club.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
2: Yeah! Binalbag!

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala, uy! Salamat kayo! Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na! Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: Sa puso ng binalbagan.
4: Ay, ito na!
3: Isa lang ang tunay na una.
5: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
3: Radio John 98.5 FM. Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
6: Okay, sa 8.4 Radio John.
7: 8.5 Radio John.
8: 8.5
9: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
3: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
6: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapong-gwapo tayo siya, palok. Wow. Alright, again guys, time check natin. It's 12:32 na. And shout out guys sa people sa Ngagons Barbershop. Okay guys, kung gusto nyo mapagupit, classic style, modern fade. Or sa mga mamagna itong gusto magpa-reband. Or kung ano man na guys, kung gusto mo, i-treat sa self mo or sa buhok mo guys.

Mag sa people sa Dragon Fruit Herb Coffee Mix. Again, sa mga papanaton na gusto mag-switch sa healthy nga kape, again, kagto na kamo guys sa mga JBX Pharmacy. Kag sa mga pharmacy kami si Ita, kung hari ka din sa Binalbagan. And avail ka na guys ang healthy nga kape, paagi sa itong Dragon Fruit.

Dula mga kalor 14 sila mga panit. Again, meron kita guys nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ang pa-achieve ko tis artista. And meron pa kita guys sa kato nga Dr. Fungi, ang ato number 1 antifungal medicated soap. And also guys, available man ito nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Alright, shout out sa may Flores Lechon House. Dala sa may BDO, barato lang kayo sa Lechon, 200, pwede kayo nakabakal. At kay mga Lily Libona Villaflor. At lang kay man Jessica, shout out kay Jennifer Belvis and kay Altea Bonyo. Ay, wala na si Jun Jun, man. Nagpuli na to siya. Kasi nagwapo na to siya. Shout out sa inyo ka tatlo, da. Kay Jessica, kay Jennifer, and kay Altea. Ayan na, shout out kay Sam Sonic. Shout

Eagle Eye Guards ang Prince Sinigaran. Gwapo sila kunuya. Palopalik yung mga Jessica. Tadayin mang sa Prince Sinigaran. And hello Papa JM, good afternoon. Binalbaga nun pa shoutout Family D.P. Son Espante Bulhano, Sumer Rafael Katipan, si Mamag, si Papa niya, sa mga utod niya, Dra sa Maya, si Chio Dinapit, Barangay Wia, Binalbaga kaga shoutout man si Yabana Kagbata, sa may Barangay Soay, Himamaylan, naling kay Mang Iris Espante.

mo. Hello, so guys, again, sa mga kapangita, sa pinakabarato when it comes sa cash in and cash out, mapa GCash mo na, or Paymaya. Ara guys, ang ato nga BM Bills Payment Services. Puso ko sinta. Okay, kung na medyo, kung offline guys sa mga bangko nyo. Okay, available man guys sa BM Bills Payment Services, ang GoTime Bank, Maribank, AUB, ang Asian United Bank, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO, available guys sa my BM Bills Payment Services. And don't worry guys, kung wala kay Wi-Fi or data, may arada si Tito Joel para sa mga customers ni Radira. Or no more guys, pagkagtunyo da, connect ka lang sa Wi-Fi sa BM Bills Payment Services para tapos ang transaksyon. Again, shout out kay Rayjan Baladyang Restauro. Kabay pa nakabatik ka na, Rayjan. Shout out sa inyo, Mom Jessica. Salamat kayo sa pagpamati. Naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. And also shout out naman ang people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. Again guys, kung kapangita ka mo sa nga laptops or desktop computer, again na available guys, available guys sa may Terranova. Okay, sa mga gusto na mag-invest, kahit sabihin pa ng iba, bungga, may ara sila guys, available guys nga agricultural spray drone. Wow. Ay sala gali. Again sa mga ano to na to, may ara sila guys, available agricultural spray drone. So available guys in 22, 30 liters or 50 liters.

gusto mong patakod sa mga CCTV or sa surveillance camera sa mga business ni dira. Or biskan sa balay nyo lang. Again, kagto ka mo guys sa mga professional nga managtakod. May time ka mo guys, swing ka mo sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede ka mo ka-inquire sa may 435-7227 SSR 943-131-6807. And hindi lang na guys, kino-offer ni Terranova sa inyo ha. May aramang sila guys, mga alam mo bang walang kasing saya sa tuwing ika'y aking nakikita. Mga solar packages, guys, kung gusto nyo mag-convert to solar power para mag-less ang inyong mga electricity bills, again, available man sa Terranova. Shoutout kay Ex Batalyon, kay Sagapataya STL nga si Mio sa Tubang Sang BDO. Ay, sa dati sa inyo, Ex Batalyon. Buksan mo, papasukin ako. Okay guys, kagtulong mo guys sa mga professional managtakod, CCTV mo na. Or kung gusto nyo guys pa renovate inyong mga conference hall,

Ano sa mga schools dira or sa mga building dira? Nga gusto magad on sa mga extra safety. Kung gusto nyo guys mag-inquire, ay kung gusto mag-inquire, kung gusto nyo guys mag-order sa nga walk-through metal detector, again, available sa Terranova guys. Alright, sa mga sigula nyo, dala sa mga entrance, sa mga gate nyo, patakdan nyo guys ang metal detector para magkagtumunda. Madakpan di yun. Ah, may bit-bit sa mga ano.

na nasa gusto na mag-expand sila mga conference room, mapatakod sa mga interactive TVs. Yes guys, interactive TVs nga pwede nyo magamit sa mga reporting nyo. Mag-present ka mo sa ano nyo da. Again, available ta na kay Terranova guys ha. Ano pa ba ang pwede kong gawin na? Okay, sa may mga time daw, pwede ka mo guys kabisita sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede na guys mag-Google Map. Kaga ma-Waze. Maadsa.

out kay Maymay Gilbiro. Shout out also sa my Flores Lechon House at ubang BDO. Okay, sa mga nag-crave guys ang lechon, tara guys, aga-comment si Mang Lili Libuna Villaflor. Okay, so again, sa mga nag-craves ng lechon, kagto ka mo sa my Flores Lechon sa tubang sang BDO Binalbag.

Shout out kay RM, DJRM. Sa may barangay 1, Himamaylan. Shout out si Mo. Sabi ko, hindi ka naman comment, M. Bukan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May tsokolating dala. Bigyan mo naman ng pa. Anong brand, bear brand? Okay, shout out kay Arellano Alpha 1 sang ano, guards ang Prince Hyper Martin ni Garan. Gwapo, gwapo siya, no? At do, ano na ba, check tabi ako. Pero mas hindi pa sudlo, no? Magpatubo ng balbasang uso. Okay, guys, kaya na-comment na si Ryan Mark Baliguat. I'll be back para sa akong last and final segment. Magpadagdag ng puwet kay Belo. Stay tuned lang, guys, ha?

0: three. Hot hits. Hit, turn it up. Hot hits. 98.5 Radio Done.
1: Alright guys. Saan lang ito kalit kami musical eh? Sabi ko duwa. Gusto ko lang naman malaman. Alright, may kita pa ba GM? Shoutout sa Game Karo sa Plaza sa may cover card 34 below. Blue versus white ka, blue versus white. Kagsar 35 under naman blue versus red and the second season sang RR League. Okay, pang Dexter Ballesteros. Sige, guys, sa mga wala ito, brown ka ron. Nagkakamu ka ron, guys, sa may plaza. Ano na siya? Game pang basket na siya, pang. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong talaga. Kahit mayroong ibang nagchacha. Okay, siya, tapos sa people sa Gons Barbershop. Okay, guys, kung kapangita ka mo sa nga. Pinaka the best ka magunting guys, mapa classic style mo na or modern fade. Gusto nila magpa-riband o mapa-Brazilian ano? Ano pa ba ang pwede kong kagto lang mo guys sa may Gons Barbershop sa may tubang paradahan sang paglaom guys. Na may merkado sang Binalbagan. Mag

Magandang na siya tata mga palupad boys kay Pang Totoy Miranda, J-Boy Limaco, Katong Aldeya, Melvin Salvacion, kay Melvin Istokeya, Domingo Robles, kay Boss JR. Again, shoutout sa mga palupad boys. Thank you so much sa pagpamati. And a shoutout si Maymay Electronics sa Tubang sa ang gasolina niya, color yellow. Da? Shoutout si Monong Maymay. And shoutout naman ako, mekaniko nga guwapo. Yaksman. And shoutout naman ang guwapohon. Mekaniko sang Rusi Binalbanga nga si Nung Junjun. Shoutout si Monong Jun. Alright, 12:48 na guys. Thank you so much sa mga na-join.

Oh, pa-shoutout ko sa mga taga-Patio. Palagi kaya ako ng tato. Si Erning Magbato. Alin kay Norberto Hilario Ambrosio. Magpadagdag ng puwit kay Belo. Shoutout mo kay Harry Villanueva. Muna na pang. Muna greetings nyo.

pa, dali, kimaot ako. So again, shout out sa Viva Sanggons Barbershop. Pagupit ka muna guys ha. Nagtulang muna sa may aralas sa may tubang paradahan sa barangay Paglao. Marata guys, nakapwesto ang Gons Barbershop. Shout out kay Tyron Sarte. Ay mo ko na para sa harap na to ko no. Okay, thank you so much na join na. Kita-kits kita guys next week. So, next week guys. In sigla sa mga unang department tinan. Alright, peace out everyone. Stay safe. Bye guys. Papa Jam out. Chubs. Chubs, waya at na. Bye guys.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga sokotik na sa ito ang programa. Aga pagpakabana sa mayang panglawas na niya sa higala. And of course, ito sa mga higalas kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ah, maing adlaw usab di ka-Dragon Mel. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito. Bisaya sa Mindanao. Anihan nyo hang... Ay so on, nagpahigayon og mga epektibo nga mga produkto sama usab sa tuwa nga panglawas nga angay nato nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og sakit dapat makabaton ta og pagpanagang mapakgang nato dayon mga sokin ti paminaw do na gitay daily supplementation busa og dili angay kabalak-an higala kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold higala ani ana dako na kaayo kini sa itabang sa ato ang panglawas kay dako na kini og daghan kayo mga ingredients no di ba sana kada iyang mga sakit kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule no sana kada mga balatian no sama pananglitan no sama ayong sirkulasyon sa ato ang dugo og ang ato usab nga lawas na kinanglan og prevention sa matag adlaw nga duna tay adlaw-adlaw nga pagainumon labi na usab sa ato ang kape ang ato usab nga kape mga sokin tigpinaw adunay 12 kinds of mga sokin tigpinaw sa mga herbal nga nahalo nini ay magkabalaka sa mga kaigsuna na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kapi kanina yun ang kapi para ka natong tanan walang palpitasyon ha ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix ha walang palpitasyon sa nagkadaiya na ito nga lawas mo na igala importante na alang usab sa ito ang apalang kay puro herbal doon na siya yung insulin plant no? ang Dragon Herbal Coffee Mix no? Ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala alindot kayo nitong doon na yung mga varicose veins, rheumatism, and arthritis o uban pa ni ini ang kahumot nilin nyo mamahayan nga naman kay nindot kayo ang kamot like sa pagita labindir og ang ilang-ilang ana ani ini ana kanindot ani nga klase sa plus mga sokin tigpinaw sama sa ato ang lawas kapoy kay matagabi kanina gyud ang nindot kayo kay mo kalimot usab sa ato ang kape ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men ani nindot kayo ang benepisyo pag ikaw nakainom sa ato nga Hard Max Coffee for Men kay dunay nagkadaiyang klase sa mga ginseng ang nahalo nini with all kinds of ginseng ha na diri pag ikaw naka Hard Max Max ang saya, Max ang sarap mga higala. Para kang busing, kung hinay na ang performance, kinisya nindot kayo sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ay magkalimot usab sa ato usab nga Dr. Punji Soap o kang ato usab nga Kiskin Glow, nindot kayo para usab sa atong pamanit. Ha? Ang atong panit higala, doon na may mga minor skin disease, gamitan ninyo og Dr. Punji Soap o ang Kiskin Glow Power Whiteness kung mapalitin nyo higala ang atong mga produkto sa nagkanyang butika o pormasya basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga higala ato na nga produkto ay makalimut usab sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 ang atong produkto mga sokinting paminaw mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pormasya labi na yun no kung ikaw nindot kayo o wala minus ang circulation sa imong dugo mga sokin tigpaminaw gamitin nyo sa ato mga kapsula nindot kayo kay ang donatay mga infection donatay mga anti mga bacterial di ba anti allergies no anti tumor naa sa ato ang kapsula mga higala o labi na gyud kung nakagallstone ka o hinay pud ang decision sa imong stomach higala nindot kayo kung ikaw naka diabetes ha kanina gyud ang para kaninyo naka anemia ka ha duna na higala kung duna po kay juritik di ba hinay kayo imong pagpangihi ihihihi po ka kanina gyud ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading pag ikaw naka dragon sigurado imong lawas ligunon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.

0: Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S. Located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Yeah! Binalbagan!

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5 Best Radio. Radio John.
9: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Jan.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa kapong mga socket ni Kapinaw. And of course, maing adlaw sa ka-Dragon Wheel. Maing adlaw sa mga listeners sa ito. Ang kanunin na kasunod sa ito ang programa. Asa na kanina lang mga soke sa bihanan. Ay makalimot mga soke sa Bisaya. So, gamit na now. Amping mo sa mayong panglawas ka Dragon Mail. Maing adlaw usap. Sa ikaingon ko na. Ano sa mayong obo sa igala sa kaginahan? Ubanin ninyo sa pipila ka mga minuto sa mga soke sa napaka maikli nga time, no? Matagatak na mga soke sa ato ang programa from St. Vincent. GSK Healthcare Food Supplement Trading mga soken tik paminaw nga napamatud-an na sa mga kadaghanan sa ato sa mga kaigsoonan nga nakasulay na sa ato mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato pa sama ni ining ato sa mga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus herbal capsula nga mao higala mo palig-on sa ato sa mga immune system mohatag dugang kusog mo protekta sa ato sa mga maayong lawas sa nagadang sakit o balatian nga mo takboy sa ato sa mga panglawas ay mo kalimot take mo og 1 capsule sa Dragon Fruit Gold. Take po mo 1 capsule sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Mga kini siyang pinakanindot kayo nga produkto. Kay kompleto na sa ingredients, nutrients, og kompleto sa nagrang classes, vitamin C. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot nini mga sokin tigpaminaw. Kay dako ni siya agtabang para sa mga kaigsoonan nato nga gibawala na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Kung gusto po nga mohamis inyong paminit, gusto po mo ganindot nyo ang pag-dispose matag adlaw. Kung gusto po mo inyong memory mulantip para sa mga estudyante o negosyante, dako ikatabang ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot usab sa ato usab mga sokin tigpaminaw mga busing. One cup lamang sa ato usab mga Hard Max Stream Coffee for Men. Bago na to ni siya ng kape pero nindot kayong resulta ha. Ay mo kalimot ni higala with all kinds of ginseng, no? Ready ka na ba mga sokin tigpaminaw para sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. mga higala? Kini siya ang Hard Max Stream dako ikatabang pagpalikon pagpapaskog. Pangpatigas ni Manoy, mga higala, ha? Ay mong kalimot ni ini, kay dako ni siyang tabang, ha? Para usab sa performance ni Mister. Ano po usab ang ato usab nga problema, mga sokin tigpaminaw? Ni apod ang ato usab nga Dr. Pongisop, ha? Ang Dr. Pongisop, mga sokin tigpaminaw, dako ikitabang sa mga minor skin disease. Kabag usab ang ato usab nga Dragon Massage Swell with Chubaki. Kani siya, manindot ka ini para sa mga skin problems, ha? Ang ato usab nga pangpaputi, kabag usab ang skin glow power whitening soap. Magpanindot usab sa inyo hanga pamanit. Hayag kotis like artista ang resulta mga sokin tigpaminaw. Atong produkto mapalit ninyo sa nagadang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Aside ana mga higala, ang ato usab nga panglawas nga kinaanglan do natay protektahan. Protektado kanunay sa atong produkto ha. Ang ato nga pasyente, ang ato usab nga mga listeners mga socket tigpaminaw, ngano nga Dragon Fruit Gold ang ilang tumaron tungod kay napil nila ang kaepektibo nga maayo sa ato usab nga panglawas. So ang atong produkto mga socket tigpaminaw, ang mga ingredients no naara diri sa ato mga sokin tigpaminaw ngano nga nakaingon ta nga maayo ngano nga nakaingon ta naara diri kay common kaayo ang mga ingredients no tungod kay kini mayaman kini sa antioxidant og grabe ka kusgan mga sokin tigpaminaw ang Dragon Fruit og ang Dragon Gold mga sokin tigpaminaw nga atong tumaron matag adlaw mo na nga okay ang ato usab nga produkto na ilha na no sa kadaghanan o tibuok mga sokin tigpaminaw Bisaya soga Mindanao kay ang atong produkto kumon kaayo nga mga ingredients og napaka epektibo basta Dragon ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa kanang butika parmasya basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga moy mohatag kanato og kampayan sa panglawas.
3: Yes, mga suking tingpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
5: Okay.
3: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
6: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din yung ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlap, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like Diggs. They rule.
4: All the things that I used to say.
3: They unite.
4: So hard and got so far.
3: They rock. Rock. Slow rock and reggae. 4 to 5 p.m. Right here on 98.5. Radio John.
5: Nobody hits you. When the

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawa, lainapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitik po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga paglawas. Subani kami ninyo na ka-Dragon Mel sa pipila ka mga minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin ninyong mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod, mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mel. Mga adlaw usab sa ato ang mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palo Nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon. Anong kitang tanan makabaton sa insaktong pamagig pag-atiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At sa mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala, on sa man ang pinakalindot og maay kayo, din nilamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala, mga sokin tikpaminaw. Waka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source, no? Alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Labi ni God higala kung nasayod ka sa whole grains, almonds, no? Like a sunflower seeds, no? Soybeans, leafy vegetable, o ang milk, mga higala. Nga naadiha, mga mapalit na to sa mga merkado, di ba? O nga asa man ninyo makita, pwede ka mong mo-take, anak mo, apply sa pagkaon. Ang importante, mga sokin tikpaminaw, nga makakaon tas matag-adlaw sa prutas o ang gulay. Mana siya ang pinakalindot kayo unsa may trabaho o unsa may pangsyon aning vitamin A and B, no, nga kinahanglan sa ato ang panglawas. Ang maayong panan-aw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko, skin and hair mga higala o ang maayong sulbad, no, sa maong problema higala kanira gyud ang pinakalindot kayo. Wa na gyud lain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadiang butika o farmasya. Ang trayong kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline, ha. Mga kana higala pinakanindot kay take mo nena buntag og hapon higala. Pwede na siya ipagsabay, ha. Tulo ka klaseng kapsula sa buntag, tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi. Mga kana pinakanindot kayo. Alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagadiang mga sintomas. Kini siya ang pinakarindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga ma-aplikar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab kamo, makainom niini. Sigurado yun mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang alkasi nga naghambin o alkaline mga sokin tikpaminaw. Tulo ka klaseng kapsula. Ipagsabay gyud na sa pagtumar higala, ha. Kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala, buntag o hapon. Layo ka sa maong klase sakit o dali kay matuldukan ang nagkanay sakit o balatian. Labi ni gyud kun do na kay pagpangliki sa imong mga wait, no, di ba? O sab sa imong mouth sore mga higala. Layo ka sa katarak, no, basta nakatrayo ka. Mo na higala ang pinakanindot kayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tigpaminaw, epektibo, FDA approved ang higala. So lainas pag-inom, nini nga klases kapsula. Kini, garantisado, epektibo, o abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan.

Rock is slow rock and reggae.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam.

0: DJ Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
2: Alkaline na vitamin C
1: sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system.
2: Power Booster.
1: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mabalit sa tanang mga butika.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.
6: Stay tuned lang mga best, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
8: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, ang naminaw na ito, karunay.
3: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan. Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: This is the mix of DJ
1: Manoy John Remix.
2: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Yeah, binal

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan og masaligan. Al-Kasi. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Al-Kasi.
1: Al-Kasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Al-Kasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio. John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Kahit ano pang gawin mong kakapihit sa radyo mo,
1: wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang.
2: What?
1: Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
3: 98.5 Radio Jan.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!

0: Municipality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
0: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo.

nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
6: Radio John. I will sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.